emi o ba si kino de ti yemi o ni si e ki gbe ni baba mo dupe lowo re fun ikan ojo kan anu fun majemu ati atileyin re agbi oga emi awon woli ogun ni fun o Jesu gbogbo eyan omo Olorun e dide nle e make sure pe o dide nle mummy e dide e kan du olori ese yi e wa ji ajo ki hallelujah la merin ati ogo mefa ajo kepo lati fi dupe lowo baba mi ipa ninu ipa ati ase ninu ase Olorun ijinle ife eni to nfo won agbara e kan bi owo yen soke eni baba mo dupe lowo re o se ibi to ba wade so mummy e jajo ki hallelujah just for and amama ki hallelujah merin yen leyin gba ta ba ki hallelujah la merin a se ogo mefa si oni ni fo osu kefa la si wa somebody shout hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah e ja si ogo mefa ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun messiah olorun gbogbo awon ti yin o ba mi angel si won eyin ayan fe a jo side iwasu yen ni emi ati na la jo mu bo lati ojo monday mo wa so pe angels we need their messenger ninu ede beru malaika ni won mo pe angeli malaika tumo si ojise eni ti won le ranse that is the meaning of angel in Hebrew form malaika ni so gbogbo bi te ba tin gbo mi mo fe ko angeli ranse eni kan ni woli e sure pe mo le angeli ranse Hebrew chapter 1 verse 14 oni angeli oni se ranse ni won ti won ma je ise fun awon ajogun igbala nge yo kan to kan wa nbe ni pe bo ba ni igbala won le ma jise fun o but to ba ja Jesu mo gege bi oluwa to olugbala ojise re ni won and ise mewa si mokanla ni angeli ma se ninu aye yan alakoko oni pe won ma wa je ise fun yan eni kan ni bo ni se wa mo ta angeli ba de in ti o di omo re je ki fun oni apere ma kan tun sare digress ninu e tin ba ti setan nisin ma bo sori Facebook a tun se nkan kan to yato lori YouTube ati Facebook ati TikTok emi Olorun so pe ikon mi e tun se nkan kan to yato e je nkan jade lati inu iwe Luke chapter 1 e je nkan verse 19 Luke chapter 1 verse 19 e gbon ti bibeli so nbi oni angeli na si down o wi fun pe emi ni Gabriel wo se so niyan mo ka jade lana ti o ma nduro ni waju Olorun emi ni o ran wa lati so fun o ati lati mu iyin ayo won yi fun o wa ise angeli ni pe ko mu iroyin ayo iyin ayo ko mu wa ba o ane wa gbo ikilo yi ti n ba nda ko angeli ti mo n ki gbe angeli angeli o ni yo ko gbe iye wa o to elomi be mo se n ki gbe angeli o yo si o ohun ti n reti ni pe ko ri kini kan to dabi white ti ye nbe lowo ti nbe lese ti n fo bo that is not angel ki se bi o se ri niyan eyan ni o wonu e tori pe to ba foju kan angeli to kan ri le kan na wa daku angeli so to bi won to bi ti won ba parada inu le regun o le gba won but nigba mi won mo kere won o si mo gana angeli o mo pe ile kan be nbi kan won si nte le o gbogbo eni to ba je ajogun igbala ninu angelology and demonology eko kan ni

0: won jo di mimo fun yin wi pe eni kokan ni to angeli mejila tin tele and ti angeli re e to je oniroyin ayo ba de olufe yo parada ni lowo bayi ba se ngbawe lo eyin kun ri pe iyi pada nla de ba o won kan bi o wo lojiji and tangeli ba de o le wa ni form of omode o le wa bi obirin o le wa bi okunrin ko sora ti angeli o le fira re da ti an ba fe ran si o igba to fe yo si Elizabeth eja jo yewo ninu iwe Luke chapter 1 yi kan na ni verse 11 titi wo 13 ohun ati sakaraya e wo bi an se mu iroyin ayo lo ba oh mami kin to ka be yen so le dide to rin lo waju to rin lo si eyin bi mo se n ba lo yi in so pe a se nkan kan ohun lo je so pe pepe yo pomo ni 77 enowo yen mejeji soke eke angeli mi dide ba n gbe iroyin ayo mi angeli mi dide wa fun mi ni iroyin ayo olorun jo angeli o ni iroyin ayo si mi ko to dale tun gba ko se yo to tan angeli to ni iroyin ayo mi lowo e yo si mi lojiji o de kuku so bayi ko su yo to pari e yan angeli te mu iroyin isu atenu moro ki jona eke loruko jesu mo foruko jesu pase fun won because ohun ti won gbo niyan awon angeli kan be to je pe ta ba ti kipe at the name of Jesus they bow. The Bible says, at the name of Jesus, every knee shall bow. And one girl in one fulfilling it. What is select and one girl can talk about to keep me. Oh, look, oh, Jesus. What's our kunle? What terriba? I told you about your load you talk about Mountain Lone Wemmy. On love, you will pay me at tea. And you tell you, I do we bala. Because since I bell, oh, well, see no boy, maybe to work one woman, Pamasi. And girl, you me at tea. And love by all law and you beg by you, yayo. Meaning that care, or did your town woman about today? Be your cousin jet your loan, and no more. A care. And get you, Nero yayo. And get you, Nero yayo. What ji yayo, why won't yayo for me? More fed by you, yayo, koto dalekosu, you talk by it. Or do you talk to more fed by you, yayo? Oh my God, I will young by you, yayo. A jacobus obey. And get it in one ink, a jenka by. Ninu iwe Luke chapter 1 ewo verse 11 won ni angeli kan e so pe angeli kan bibeli so pe o si fi ara han o duro le apa otun pepe turari iyan ni pe eni ti won pe ni sakaraya n sise nu church lojo yen ko si service angeli bayosi he na manosa angeli edina ku was the church ewo verse 12 nigbati sakaraya ri ori e wule e si ba because won yo si angeli yen yo si bo se yo si bi eyan na lo se ri o but in to jo mo ni pe ko se ni kankan nu service iru aso tin be lorun e ori e wu jan ti angeli yen o ba tete soro iba daku to eyan bo lo se angeli to mo si eki e wa wo n to so ni verse 12 nigbati sakaraya ri ori e wule e si ba verse 13 sugban angeli na wi fun pe ma beru sakaraya bo se popo e la kino wa wi oni nitori adua re gba iroyin ayo Elizabeth aya re to ti pe 79 yo bi omokunrin kan fun o iwo si soruko re ni Joanu iwo iroyin wo lo to yen keni kon kan de ko ni fisa re bosi keni kon kan de ko ni we si os to tin wa lojo pipe ti bosi iwe igbelu re jade ki won so fun o pe gbo ati kole kan fun o ki won ni wa owu oja re re iroyin ayo to to yen laye yi o si eke baba angeli gabriel mi igba ta trace angeli a discover pe gabriel na ni ise ti e ni pe ko mo mu iroyin ayo kiri angeli o ni iroyin ayo mi angeli gabriel mi ni bo lo wa ma bo aisha igba to ba de o le wa raja oja yo kan tayato oni ni ojo kerin ibi ti angeli ranlowo bi ba wa ibi ti angeli inu re mi ba wa ibi ti angeli oniroyin ayo mi wa ibi ti angeli owo mi ba wa ma wa mi bo kili o to su e won ti mama iso
1: baba mi e ka arasa emi lomo ijo yin lori afefe o o se re pe lana ba se ngbadura ka angeli wa yo si wa ni mo gba ipe kan re mi ba ni awon ma ni ise kekere kan fun mi o de ti ma mu ise wa to ma so pe na wo ipe ba di next time o sha mu ise iwa o ba mi mi na le ri o mo sha jere 100,000 lori ise ye ba n gbe ri mi o baba mi ipe yin o ni daru ko ni baje olorun a se yin larugo o ni e ba mi ki mama o
0: nice ki sowo to gba nbe lo po bi o se language yen eyan to wa bi angeli ah bo ba se ami wa se kungi alaanu to ba se ami je ntin be legbe lo angeli re o yosi okili o to su loni ti yan ba ti de won wa se olore ni ta angeli yen ba de o mu royin ayo wa ni olorun ba ngbo ki se be yen nikan bi e ba je oluka bibeli ki se sakareya nikan won yosi maria ninu we luke chapter 1 verse 26 ninu we luke 1 isele angeli po ninu we luke so n to ba imu se fe nikan o do le se fe nikan o tun le se fe lomi na luke 1 26 o ni li osu kefa n to ja mura sosu ni yen asi angeli gabriel lati odo olorun lo si ilu kan ni galilee ti a n pe ni nasareti si wundia kan ti a fe fun okunrin kan ti a n pe ni joseph ti idile davidi oruko wundia na si ma je maria won to da ko en ti ran si o ni angeli na si to wa o ni alabukun ni fun o iwo eni ti a koju si se lore ta ni oboru language ti nu o ni dun iroyin ayo won ma mu kini and gbogbo eyin te ba le foke ni igba mefa laaro yi to le si ami lera lera loruko jesu angeli oniroyin ayo mo palase koyosio in the name of Jesus bo ba se ami ni asiko ta o gbo mi lowo lowo bayi angeli oniroyin ayo yosio in the name of Jesus Christ ekebe angeli mi yosi mi o re o kini royin ayo to fun angeli na si wi fun pe ni verse 30 ma beru maria nitori iwo ti ri oju rere lodo olohun sa si kiyesi iwo loyun ninu re iwo si bi omo kunrin kan iwo si ki oruko re ni jesu ohun po omo oga ogojulo ni a o ma pe ah o bere si so n to da si je n pase eni ti o so n to dun mo eni ti o soro ti o mu odunnu eni ti o mu omo re jana mo pa lase ki won yo si o mommy se ri n ta n gbo yi nigba to ba di 77 ori si paper meji ni won ni ki n fun yin meji ikan bete so sinu omi ikan bete mu dani e te mu dani yen mo ko risirisi ese bibeli te ka sinu omi atonje yin ha afiti ba so olorun lo ran mi loku kini ko to sele kin to so yen e ja tun mu omi e gen to kabi kan fun yin si angeli sumo waju ba se ro lo oni ni awe wadi number 4 eyin wo le ti so re majemu yin mo nbo e je sari gbon ti baba iso bo angeli se ba se
2: Daddy, a carol, sir. Who come in, Olivia de Adekunle. Emi na leri o, o leri. Nitori pe olorun o yo si mi lona ara lona iyanu. Iyen ni ano. Nigba ti gbogbo program yin ni jo Monday. Teni ka san ore majebu. Ko si owo kokan lowo mi. Sugbon ore mi kan wa bu mi ni seji kekere kan. Ah, mo wa ni ki to na owo yi. Je kin san ore majemu. Inu e mo sha yo 2000 inu 5000 to pu fun mi o fi san re ma je mu nigba to di ano olorun ma yo si mi olorun yo si mi business kan temi atawon eyan kan tin so pe ah eh shamari business ise ba ba ni business ise afa be eyan kan ta moto ano ano yi dari moto yen ta daddy ano dari moto yen ta eni e don se yo percentage temi na o yo fun mi which is 150,000 won na se fi owo si mi lapo ni itori ko se owo kokan lowo mi lati ka to pari osu to lo ko se owo kokan lowo mi won na se fun bo se fun mi ni bi mo se lowo ni yen o bo se send 150,000 si mi ese kese mo ti send ida mewa mi baba mi mo dupe gidigidi gan ni mo dupe lowo yin mo dupe o olorun ati bo ma kun anointing olorun ati bo ma fi kun e se mo dupe sister mi lo introduce mi si jo yin o pe ah ki ma tole ijo odekunle papa pe emi na ma ri yanu olorun mo ri yanu olorun mo ri o ati bo ma ri yanu olorun loruko jesus
0: nice bo se wa niyan e kigbe angeli temi na nbo olohun gbo number 1428 ni bo ba se wi leti emi oluwa ni ma se se eh onise ni won eyin wo le ti so re majemu iwo na wa roju wa gbianju santie kabo ti wa santie san ta won mo re oni lo pe number 4 mo so nkan kan leyin ojo meje mi oni soro re majemu mo emi olohun lo ni a mo se be ninu we Psalm 50 verse 5 oni ku awon ayan fe mi jo je won fi ebo ba mi da majemu se be yan mo won ni danwo lo bi yokere iwo na danwo an fi se radio program ni to lo nba fun oni agbara lati se eyin te si ti soro majemu yin o le san ida mewa e je fun yin account number church 1966 36 38 73 enikan ni ngbo 1966 36 38 73 access bank ni comfort life mission international ni o gbe jade de wo ko won ti o sele bi yin o ba wole lo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First bank in here, Comfort Life Mission, no, no, be daddy. Account number church, none. Be what bash a shape, and you lost radio station. But where you tell me, we no lati shape, cut them will lie, go and one your fair me, Joe. We need open number 4. Any kind of way, it is on tavi break. Lap bag alone, pop, pop, he beg by a tear, you made you, made you. And they say, one loss on Facebook. I want you to tell me, look at YouTube, at Facebook, where in time, then we at Facebook, at TikTok. Bi n ba ti wole nisin opolopo testimony la fi nside iwo na wa den wa won ti baba mi ologun ajobo le se o dekun le paphras le ti pade mi e tun wo nkan o mo ni angeli mo pin iroyin ayo ni o si pada gba iroyin ayo e won ti bibeli so ninu we Luke chapter 2 ni verse 10 and 11 Luke 10 won ni angeli na o si wi fun won pe angeli na ki lo wi e ma beru sawo mo mu iyin rere ayo nla fun yin wa ti yo si se ti eniyan gbogbo ki se nikan loni but tori pa won angeli won ni won ti kokko lo best speaker fun won e wa wo ni verse 11 nitori abi olugbala fun yin loni ni ilu davidi ti se christi oluwa iroyin ayo gbogbo eyan omo loye wa dide nibi te ba duo si rin lo si waju ko rin lo seyin so ni igba mefa ma gba iroyin ayo ko to dale ma